annana mraya tare atnwang ka ku amat ka ngawnya kita pinah ka pangali bawa rayar nyan ka konailo